0: yi ekroma fo de mo kwakwa safo dwuma meye fe papa wo ahwe mre wane nkokora hwe mo ho de ne
1: hwe and I can say yaksen mixture and am ekroma fo ho de sa no sese me se wo poman fo yale malaria jaundice fever typhoid and honam ya wo be prepare sa no nya bi efise efie bia mu yaksen mixture e wo mo bia so da wonum bi ahwo de wo ho nti wo di kro me bodde wo se communal labor and kan ma fie wo bia nya ho de ba bi
0: wo ho sa me hwe wanim ha
1: kan me busa
0: sa yaksen mixture no atutu kroma fo malaria fever jaundice and honam ya wa guo no kan ya na me kwa fitira na me ti ya pa no enu na ji mi o
1: yaksen mixture kro ya
0: na me se wo me se wo no mu a etimi ji ji ni padwan mu fi e ma wo ti apopa
1: Uni maduro no ampa.
0: Oh, Yaksen Mixture enye na wo herbal shops ni pharmacy, any chemical shops. Atu fo frɛ 0244-723-541 ana 0244-372-349. Yaksen Mixture.
1: Wo betie sik